0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke?
1: Kirang kime nangli shukbe ke?
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ke?
1: Kirang chobo na lientu gazum nangli ke?
0: Nganzu li zhen di ki nambar mozar nyayang ki gyabchung si zhun cho.
2: Motu sen ta,
3: motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya,
4: kiwe yenbi lu ya.
5: Samla lingga la motu che ngo zhe xue tian ni, xiarbe xiapchu hin. Xiarbe ni xiarchu ki mi xi pie tuan yu la, ri xiong xim ju che ba xi bu yin na. Xiarbe wo nam ni pe ki xiarchu ni yong wo xi yin pa, wen zhen che ba ta. Xiarbe wo nam zo wo xi zhe se ku nian nang zo, zhan chong de tu, zo de che ba ta. Dang neng xin, ting zhe zong ki keng bu ta, ding ge zong ki chen dang so, se ku tu ne xin. Rang rang ki ge yu ka yi ki me la pyo ge ge kip tu jub si shi. Xiaobie xiaobchu ni sanye ti ke min nam ni lo sa shtang tu qin ngen chi ti qin gai nye bun cho gan zom chi bi gup cha bi lu kar ki gyu zi ri si shi. Xiaobie xiaobchu kish tuk da na du la xip cha ku ta lu zha yi la jib la ngam chu tu mu mo yin ba si yu qin gen kui ka mik se si yu. Xiaobie xiaobchu cha bi gup kawang ki ram gyur chi qin. 起诉卡真奇染指起给托。

Xiangli, Zangkong Dinunga, Cong Minlongga, Cong Longjiko Jo Nongduan Kijin Yi, Longjiji Kaxiong La, Kisang Lama Wanbe Bi, Jini Re Nga Hiba De Re, Longjiji Yongkong Na, Zhuang Longchen Nyitin Xixia Le Kong Pekei Chinlang De Re, Jini Re Nga Hi, Gunja Yin, Mei Lupo Nongda, Nazo Ge Kunja Mi Ba, Kisang Minja Ni Dejo Yue Be, Ni Ding Jong Wei Tomu Du Se, Sui Chong Doba Ga Xian, Dobi Du Se, Xieta Bin Yue Dong Chewa Re, Bei Cha Yan Na, Xiamji Jini Re Nga Bu Nda Re, 동보는 침바인 제진 침번 제진 몸보해 희도 형도 희자비 인생너 침바라 납조 초비 옹자메라 침비 차진느바 하종 협치비 진지래 대나 침번 제진 보네 두저른보라 희나마도 내다 응외사되보 퇴무시 니바 로운 제진 로알라용 나소 초비 옹자 응외사되보 메비카 제니포비 도미뒤서 님치 초진 침보미베 희나 로진 토마라 보비 니바 롱니키 희답자 Neto Menchuja Ngatuja Lodin Mungbo He, Daji Sheba Yu Hido Hiongwa He Re La, Neta Tuane Menchu Sheba La Yongke, Neba Mung Chiwa Na, Neye Duitsam Jima Tung, Njima La Lepa Hiada Re. Simba Na, Hiemin Rijin, Mung Mungbo Hiemin Rijin La, Jini Je Yabu Hi Mbeju Yue Jan, Yunda Neye De Ha Gu Du Se Dunjub De Lechawa Yue Ba Re. Zuo Hiemin Na, Sui Gu Ge Dandu Ne Yue Be, Yundi Je Zubu Daji Ji Hiba Ga Wu. Simba Na, Samsin Rijin, Samsin ne, Benue Jin Nong de Nei Xing, Ba Dong Zhong Qi Wei, Samsin Zhe Zhen Zhong Wei Nga Du Se, Gong Qi Ha Zhong Zhong Wei, Nian Guo Jiu Wen Bo La, Ne Juan Teng Me Xi La, Me De Wa Yong Zhong Me Xi. Di Chong Samsin Zhe Zhen La, Nga Zhen Dong, Ne Men Zhe Zhen Da Wei, Da Di Dong, Pin Lu Dian Xing, Ye Qia De Jue Bi, Da Ji Xie Te, Me Ba Li. Nga Wa, Ka Men Zhe Zhen, Ka Men Zhe Zhen Meng Qi Wa Ne, Di Wong De Xie Du Xiong Wa Xing Ba Dong, Zu Ka Men Ne Sa, Zhong Deng Ren Wei, Tong Me Du Se, Zhe Zhen Ji, Lu Bu Yi Zhu Ci Zuo La. Nuichi zuo mu si la, na so tong mu diwi cho nong yong yong mu si. Da dong, kama la, chan jia nui pa qingpo ding yu, xian ni nan ba cho la, mui min zhe zhen ren a, mui ngu tong, da xie xie te, xie ji yin. Gong de len wei, mui min zhe zhen ren a po di da, yun ding jia zi po da ji xie ba ju, xie du ga wei, qing an zhe zhen da xie gu ju yue jian. Xiam sa jia da xie cai ju de da, ngi bar de xie gu ba li. Dong bu, qing bai yin zhe zhen jia da xie cai ju ne, dong cha ga zheng zhi ga dong, qing bai bi zhe le ju, da ji xie gu ba li. Jibba loo sumchi songa yin tong, bimei loo yech xinga yin jo, qingba yin zhe zheng jo, nying qin meng cho qi, daa zhou re la, daa ji teng re xie gu ba re. Nipa, loo yin zhe zheng jo, daa xie cijin ne, zin yong tong qe se ti yi, daa xie xie ba ne, loo zhin daa ji xie bi, cijin ya xue yin pe, loo zhin jo nying ka qi meng cho qi, zin yong tong qe se ti jia ne daa ji xie gu. Bien na, loo yech yin la sun ba tong, de nga ta ma ting ne loo nye xie song ji, ta ma qin ne loo zhong a ma sung wa, rong ge ta ma ting yong, Ma yin jia ta ma ge nui ci pong ki. Lo wo zhong ni yuan ki na, yong na qing ju la, lo zhin yue ki chong ma, lo zhin jia nian ka qi wei, mo cho jia kong si do bei. Dui ga da da ji xie gu ba li. Sun ba, xie min zhe zhen jia da xie ci yin na. Zhe zhen cun da ngui bu dong, bi zheng gar dong, si ti su jia ne da xie xie gu. Lo yi jing yin la sun ba gong xie, qing ju la, xie min zhe zhen yue ba ang, jin ba ngan ji jia ni yuan ki dong, dui rin bu ta ma ting ki, qiong tong a dong, ci tu wei za tong jue ki, da wei rong yin jia, xie min nian ci, Yong yong ke na, xin min zhen zhen jia nian ka qi wei me cuo yin ba li. Yi wa san xin zhen zhen jia da xi ci yin ne. Zhen zhen cun da ngui bu yi dong cha. Se jian yin a da ji dong, song lang zhang ga da ji ne. Da xi xie bi ci ji ya xu yin. Nga wa ka men zhen zhen jia da xi ji ci yin ne. Bi zhang ga da ji dong, jian lang da ji xie ba ne. Da xi ci ji ya xu yin. Lu sen ju song a yin jia me cuo ji. Lu da da xi teng jie xie gu. Lu nga jian ne lu dong ji ba jia ka men zhen zhen yong zi tu yin me cuo ji. Du ga da da ji xie gu ba li. Lu bu de tong ne, yue ci jia ngen rui cha jin yin pe. Ga de yun de lu bu nga tong yong la wa tong. Lu bu yi ci lo de yong tong zhuwa. Zhong xie yi gam xi yi wa so jia nong zi tuan na. Zu bu la na so mei zhong nong jin xie gu ba tong. Gui ngi ji ga si ming kong du juan ne, da ji ya bu xie gu.

0: Pejingi Pejin Lopchin Che Tokung Marpo Tung Shangshan So Sarji Jikilar Tenni Tongchir Yung Sa Tungzik Tung Jangu Mugtu Chinchula Jitul Che Kil Chembu Sam Sigte Jinnam Chen Chen Dremtun Tung Chedin Nikam Dremtun Korchul Dremtun Che Lar Tenni Sarji Nyangtub Cha Tsangwa Tung Korum Dembi Guni Sendil Shejin Yule Tongchin Ge Nail Nyangpa Tung Tensu Kung Yangtsil Nambi Nyamlin Che Che Sarji Rini Le Tsin Tulte Tugmar Chen Nyangtu Masam Sa Sibir Che Yule Sarta Tonbi, Shipa Lapu Chung Chung Pendin Shipi, XR Nyamlentung, Rimper Sarting Shungvi, Chungchin Shigip Shirgi Shipi, Jotun Zu Taptunung, Sensil Jeb Shatavala Tenni, Temuan Mamatak Lordi Nung Triule, Chashin Nehutsu Ye Dazang Marponi, Sarjini Chu, Shipebo Artung, Yutur Sangpun Damni, Pota Ruundavad, Sarji Sartatung, Sarji Ninyang Yopati Taki, Nansu Tungalamward, Kachil Besun Shipab Denghung Shini, Manam ji huangri qianbin dan zhu le xie bi tu bi yin chi le mei bu pei ru xie jin yu le.
1: De ga li kun ni ba yuan ni ci bu zhong hui chi suo tu xiu xi zi zhe bi zong hun ji luo an cheng zhe bu qing guo zhong a bi ying gu zhe lu a zhe chi ne sheng deng ci bu za xi sa ji a zhe xi jian ji song xiu deng ma le ju zhe xia zhe bu jin chong xi tu a bo mei jin zhong ke song zha jin tem sa tem de deng ni chi ci bu di wei tu wei tu ni zhong ke xi hu ji tu sa dou shi mi yu zong hun de A ma chiv deng, nzhe chiv, a za chiv ji jin yung kong yin sheng. Yung heng a jia qiwi tu zheng ha za sa ne, cheng gu su kiv deng, sa jiv song cheng xia ye bog mei chen zhou xik yin me. Meng her, tu cheng mie zhe tong zhe jia sen bi, ye hiv a za to a zong, a za qin yung kong lang kiv ji sa nang kiv xik de. Li tun bi dan ma tang bi, za sun ji ni gen bi chiv la shi shi xie zhen yo. Di yin ma rong pi nung, di gi za tang ngang jiong kem lhar si li dun la, sa tu xing zheng er qi wa deng. Su long guan ba, do mi zhe heng li ni gen bi cima ma wa so zhiv, cong zi wa na cho po ke bi yo. Zhe heng de tang ta v sir do xi pa ma si wu, cong hun ji da dong, za sun leng dem ji ta la, ga wa men yong wa xe bi yo. Zheng sim chen ki cha nyuan cu po mi zhe tong deng jia li nga fi, tu zheng sa chen jiong kem lhar su yong ke bu deng. Xu chung ge zhen zhi sa tang de dong ke bu yo da lu sa ni di ge chan shi li kong deng nian zhe xi de za sun su pe jin ge ne pu du bu shu nu ma jia ni tu cheng sa ke de jin ci yong er chan bi ye di ge za sun de su jia qi deng hua ma si wu za tang nian ji yong deng men zha wu ra ji de a ru yi ji ti xi yo zhong hui che su tu chu gen jiong ke me song zha san me qi bu sa tang de dong qi wu Da lu cu ngun ji, can su ji ni bir dan cib, ngari tu zhe deng yu. Ding shu jing ni, nan sa war sima zhe jik jim ji, njong kem dan tun zha wa cik dem de deng tu. Nian tong dan tun sa cik deng, jing cur dan tun de wu sir de zi bi. Za sa deng, chen gi zheng shen jir duo de lima nai pu tu jib yu. Shu an xin xin ni, njong ba chi an ni lak yi, njong kem la du dem deng, dek chung xie bi zhe rim cho. Tsang tsub la dam ni du dam deng, adag zhong xie tup sir bi tab ji, su yung deng, go chu la shu nu ma jiaw yu. Da lu, cu mung ji seng sim cheng ki zhong hui chi su tu chuk gu, nyong kem la song chong xie bi, adie xur ma lag chen gu. Zhe lu ni tong nir zhe lu ni, zhe lu ni tong sir nga lu xi ba ban cham xin ni, lin kem deng xie tup duan cham nga chi nga ni deng, su nu ma nan cheng sim chi so deng go zhe xi yu. Lu ngan cham ji chen gu ju nga bi a reng. Zong hong ji, chi cip dui tu pi a gu ni, yong kem hi huv ji tu san zik bie mu cip la pik di. Zu ngun po ji gu kip deng a za ji do jiv xing qim ge wa jiv, a zhe chi nag sheng deng, ci wib za fi sa ji, a zhe jik jian ji song xiu deng, lir su jie bi li zhe ba wi. A ji kong sa cha mu, sim bin lak zim lir su tab yo ba ri. A jie kip zhe leng ye su xi bi, a zheng xiong song xiu sa qi, ma lak ti cang zi ni, yong kem ma lak ge na meng a zheng shen deng. Dan leng a rang shim, a jin tam a rang shim ji tu zhi dan de deng yu. Chi wu qian bu sim ji chi zhong a ma, xiang qin ling ge wi jie ni chi pi a ru a ni ba am, di yam de jin chong taf di. Zhong hui chi su tu zhu a jin qin mei ba deng, nan yang shi de jik bi, a nan ba zeng bu nguan miyo ba ri.
0: Da ka li kong ni bai wei ni zi li. San gu li bi cong dun bu ni xie to xiong a da na, da lu da deng bu ni deng bi war, rang ji jie lu de li cong dun ten bu ngang sa tul deng pe ji xiong yu li. Zha to deng zha wu nyam di ngang zhe chul jie mung ngun bi ni ba kil pil xie yu li. Da deng bu ni deng bi war, jie yung jie zha to cong su.

dinang kun la wo zhong er wu qi zong ge ka wa xie chi ne song chi bu ken ne xiang chi la mu yi kong chu ra ga ngi le che ge nga chi ti ji ma xi nan de ta me ji bi nang dun de la san ru no wo zhong cham du zhong chi er wu qi zong ge ya ti jie na tang tang ge zhu zhi xian du jin jie me du ki kang ba deng er long jian bi me du ge zhi xin geng si de ta jin qi song chung ki jie du dun ba bai ma che ge sa tang de da di Хава серчин шигла царсан би нюма тежин юбатын. Хава серчин чи нюма тени камга хисежи кунга хунврын гуур тэгтэг си башла. Бама цэгэнги луан апчилх замчи кунта ами чапи хава серчин сэмбу тэтэгжин датар амалар тэн батын. Ами гэмбл тимат хава тэтэг лукху гацул чунйын ами сэрэ жиг юнгэ юджип си башла. Bama Tsehenga Ami Mangla Shangchib Lhamu Sirjinyo. Chalu Chitunga Gubja Dinchi Lir Genki Tsemu Shigla Kawi Aru Tamkhung. Lu Chonga La Lhepi Shangchib Lhamu Niematha Argundam Ta Ngambud Shepi Shchu Langlanga Dashiti. Kumi Argu Shini Takav Khawa Sima Gutim Chen Dramta Langni Dayo Patang. Ti Chekinche Khatkhiti Gui Argu La Donjinyo Pashila. Shang Chib Lhami Lam Seng Khatik Nam Pankar Jigni Kangwi Nangta Gurwa Shil. Khawa Ami Uma Menu Tavga Di Uma Jini Dierwa Deng. Cimr Khatik Chiyong Samni Rang Nyasi Nangta Nhiwa Sogo She Jinyo. Detar Lua Ni Songji Khawa Chung Chung Zibu Jigbu Chikbi Shang Chib Lhami Kongchu Shpangnil Rindab Sirti De Nagchut Lodul Deng Shil. Lu Diga Genkar Along Tsub Dugbu Dangwi, Khatik Desim Shir Yungwa Masil, Tatung Kongtsi Jabda, Khawa Rukba Ngahi Chil Yujing. Kongtsu Taikir Shingchib Lhami Gamta Jigni, Dewa Deng Ardungi, Kongmi Zibbir Tugtug Shibashil. Di Deni Zung, Khawa Sirchin Deitsu, Ayardi Ritang Da Jipil Shibir Shubba Deng. Ergindi Chima Wittig Chedi, Arisham Da Lugyong Yujing. Shingchib Lhami, Khasani Nyungma Deng Tsa Jadig Shidi, Zari Thor Gini Dojinyo. Chalu Chitung Gubja Dinchi Dunjilur, Shang Chib Lhamu, Zhongku Gongchen Tangnang Shio. Thobchung La Lua Nilin Zhunyong Meipi, Wurig Wameti, Gongchen Tangyun Shik Yinshin, Yemachur Shyamdag Yigbu Shigi Ba Masil, Tatung Sajindi Thukka Cishu Cangmer Songchung Shigi Shibi, Nilig Wabchikhi Nginzin Shibajil. Chalu Chitung Gubja Gubja Gosimlur, Wula Rangchung Zhong Rambi, Ruu qi khawa sirchina rangshun songchung kilijia gushin gani zibadang. Shingchib lhamu dhikchung barjir. Songchung kilijia ngankirwi kongla rikung maybadang. Khasib nyungwi liganda shigidun gangyi namshi gichan jati. Shingchib lhamu yi. Ni khawa dedag cangma ngu hijinyo. Khawar chakakur yume dang. Khawar nezhipuk yume. Nanang khawa siyi khatik khawa su cangma hijinyo. Khawa dedcu na. Сучхзам майин бир ни чэгэдэн чэмэ жэвшэ башэлэ. Чэлу нитон жэлэ.

Tsunghun bu yekur dijung ton la ni kap. Dobda gan shiki kar kon je kang ga kham ga je bu xianang chang ma zang mar xia. Zang mar ti yo bi ma dan tang nyetil xin ba na ma ji wa tang. Za tong chum xin jie zhu zai tang

0: 키랑네 켄드베 튠
1: 키랑네 센드베 담
0: 강종 조링
1: 강종 조링
2: 승리 예군 감사 땡게다 강종 조링 리즈나 신세 중화 가로하장치 nganin tingdi li zan zumbzita nyan zhuan shu kaya mima kya su yin. Teri nga zina kwe bie lingye ki nye lam tu. Nye me bie su zay ki gi gub zin bi gyun zin ba. Denzi chudra la dan zholin shu bi. Nang tuyo di kujri shu yu.
3: Nye ming la denzi chudra si yu. De nga ta tanda di gi gub zin bi ngun mi ringne shu xa nam rang. Pe bie su zay ki in sab zun gyun zin ba shi yin si.
4: Nese. Da gina ge chale di gong lu katsi zina yu chan.
3: Tā pūrāng, sūsū rāng gā sūyō chāyā, tā tāndā pūtū lō lō nīshū zē ngā zē rūk chī tūgō rī. Tā tō mā rā jī chāyā ngā rā chāyā ngā, tā jī sā nyā mū nā rā wā rī, nyā mū nā chē. Tā ngā tū chīm zāng lā chāyā ngā pūyō sūyō tīng rā chī nyā mā rī. Nī nē lī, chūn chū gāng nē jī pūyō gā sū zē tī lā kā rā sū rī, tā pūk chūn chū gāng ngā zē zē Tijia di shukuna da sosu lewaan ra jige tini nidung lo na jaja nganzu ta ngima nganzu nidung kong la da jik sujun ki pepe soze inne ri la jik nganzu sujun ki soze ki tola jik diba ta tongdo da yang jik sujun ki pepe sonya tinte gundi la gandhi ra jik shu jik pepe la ta jik sosu qabu yuwa ba da jik tili juunga chiye lobchong chanzan chanzan chiye sonja sujun kong la tuksi di chayabri ha tini nidung ki lo na jaja pepe rang chung chung minzi kong ki tinga yuandang in jaman lobun chambu gen chambu chile la gundi la 당한조 가르소로 지조간 랍자기 민기소로 체제 표면 러시아 장비
4: 아 네스
3: 표면 장비 유리는 안에 차샤나다 디나로데 차샤네 직멘제 토가 조야 이내리다 멘제기 딘데강라 갱라글로 다르시야가 되바다 멘도 토조스마다 갱라 튀는 그린 건 랍자 딘데 지조간 랍자 속도 아리
4: 아 네스
3: 살라치 독시 디체제다 멘제 다지 간조 표기 다르지 디겔 디스 디스 중어라 중에 되다 갱라군들 로브 슈베 gyurim nam tinda rachi chung. Tinda chan nidung, ta sumishi diwa na jik sosu ta pyomeki, nanzu ta gege emji tinda sego mare, tinda rachi chongze la tinda rachi chaya jik deye ki samlu rachi. Tome samlu tinda rachi ri, ini li boyo soya ki samlu tinda. Ta shuhu li lik lik suyo ma to jik, ta sosu chila rangche soya ki samlu tinda yo mare. Ta ini li di shugu diwa, ta nanzu mi emji chiya ki tinda ki kharasu uri, ta gege ku chingmu ini li tinda ka nga cha king maangru maangru tamru tamru diwa. Nanzu labda chima tunba la gede jik tinda medu, emji chita mewe sarachi. Ta si ni zo tangbun sosu jik soa da jik tinda ki che dura, boyo di duksi. Nidong ta sum shidi na jan diksi diksi ra duksu. Nidong ngay lo na cha cha ta nungwe su tila rang cha cha duksu. Ta laza la kang ba ta chun chuu cha cha duksu bo su duksu debri. So su yab didu ina ta ring na ki chu yung ki ring na ta tinte ki samlo ta tinte ke yo ma ri. Ta su su jik soa ti chi yak che tu rang duksu ti cha bri. Ta di shugu di na cha cha din. Jin ngan zu bo di ta ngan zu nga ma ti chuba li ta mikse lo za si nye na suwa. Ti ka du di na cha ngan zu pe pe bo di ta ming cha da ma su ni chenpo shubu cha bri ri wa. Chaydu zamba tena oda di pepepe di jik chomra gyachiru chin jik tonan jiga maangru jik dudu zamba tena shine sozo rengil chashane da jik ngumi rengne shu jasane da jik tindegi da ming maangbo jiba shine gore maasong suyo chayten nido chuksum jubshi diba shine ngumi rengne shu jasane ki da ming ringe haa gobya soro chayabri nganzu pe rangi di kelaya da maasong nido nido juu lolo zubri nda nganzu penchu nime nano songdo chayi gungsi ta di tangbo zubiya ki gyumze rang chayne da duksri nganzu tangbo tangbo nganzu chongda di 강종 감상스
4: 아
3: 강종 감상스다 디 총다기 민디에 나냐 당구 디나므레 아주 다 가져서 그래디 변종럽도 좀 교회신이 좀 볼게 동을 상다도 좀 갤라게는 주다 강종 감상스 얘기 민디나는 뭐 메시지기 돈도 강종 감상다 단다 님은 나노스 얘기 다 아주 총다간 부위 책디디 갤라나 다 죽은네 뻬디 디체브르 인지 민지 먼저디 직 총지고 딘데 그 삼로 마당 말다 다 수윤 그링네 직 균지 체백 딘데 기 삼로 다 심숙 딘데 지장 제체나 난다 요 말이스 독수순 갤라기 발라나 갤라군데 네 당에마 당아르 리브 쪼브라 지체베마도 지양 직 교신이 언제 딘데 갤라 끝나서 망부지기 절로 등류 다 있는 아래 신세도 쪼브쇼로 와 쇼브 딘데 계신기메 다 배접신들 하지 다 딘네 나라디 메메링네 슈샤가는 셰브 슈브 있는 딘데리 이제 니도 주네르 와 주시 버루 대가서 표기 첩체쟁에 표기 좀도 망부지기 심메 주두전은 먼저 다 링네 챔베 티바 갤라 끝나서 망부지기 다 지난도 메메링네 슈샤기 준진부터 다 딘데직 디체나 토부 이제 니슈 주표는 야구 용서를 태랑 내가 제당다 딘데잖아 야구 용서를 직 터치 줘서 도스디나 제 니도 주시로 딜라 카두 급티도 말 로저 채널 롱아 쪽 우여리 숨도가 이내에 미믹스에 차제 딜로 된다 개거는 명님이 링내 주시하기 티 잡진 균제도 마선에 독스디 제압리 다디 개거는 베디 제베 죽을 당하라는 차사비 내는 조 최수디 단다 내가 심배된데 지에 딕스디 지기 이내에 조 최수디 나래다 삼로성 말에 삼로다 지기 깡 최수디 베베서 자가는 사유 상에만 있는 아래는 고조버진 안주 베베미 창문로 보일 수도 된다 디가라 지기 현재 Jumi jumi jikli zikiru wa. Ta inni li sozongo yosu bayogu nanglo la zuyu cha lo sumju zu dhudu. Ti juri nangli dayang dhudan bayogu ringne si nyadu nguandri ki hachang piusun cawu da tinta reisha. Reisha si yek jumze kharang anzu jeji jenang na cha sha na ta mi simbayogu jik tunza tinta mi yori yori dili inna anzu bayogu bayogu di tanda badu da jik bayogu korea nanglo duksi dedu kuyo rindang di anzu shibuchi mokdun chi mudu bisura. Nde menro sumzara. Ta lakwaadu ngima ina nganzu kaji kukumda tindayga bayogi tindayga jorsu inda duwaar inda yudu zina ngima ngaraya ta tindayga giga mangdu gundu inu kunyo yubu cha inayla chakla ingo yusu tindayga duksu cha jesu ta lobchongda tindayga shunyo me mezo ina ta kaji kukumga bayogi bayosu jorzaadi dola zo che joradi ta ngima gyanlaqo nazi sungju shi sungda ina ti gangla lakwaadu ta nganzu gyanlaa ta peru suri lobchong chenbyo Gagan chi mawa chi, ta shugu gyala diri, ta kharsura, pime sura, diba gyan shi nye. Ta gyan doji la. Gyan la ta ngare mizengwa nishan, ta gadin chambu shubji nye. Ta ma shimba, ta menzaya kuru yinne, kaba yinne gyan la gandhi shui, bayo tu suyoba na chi chi. Tuz gandhi shui, ti gyan la ki duk chi na yagu waris. An tinda chi, an jik so su, ta lo nishu zi jiki, ta nyam nyo yamar. Ije shoktum chi chi, an yinduk nishu lo na chi chi, kazi shakam la di chen jo, kazi shakam di warwa. Ta nima nga zu pepe peo na la kazi ma. Negi ma zanda ma sum duk si chigi wari chi ye. Kazi ma di ta nga zu yinne yakshu ro di chigi warwa. Tiye ta inele ti kaji masi cheche, yang kaji shangam jigo ke peo suen, yo tenze marba. Nganzu pepe peo ke cheche zo di ta ti che uro wala, peo ke nanglo ke ta gyubja, rinjung ke zishin ke rik tenze. Yo ya rang chenze, chukchu zishi dule. Ta ti zane pa jo dishu, cu jo dishu, ti zishu yo sarisha. Ta kaji le sumju zi yori, kaji le nishu zatang yori. Ho tenze ra cheche ti ta, nganzu ta ti chebe, kharsu uro gyunzunba chebe ke ta, tunze nganzu chenze, ta kaji shangam yungyo peo di ta tanda ti cheche. Tāngā zhō pē pē pē kī kārī tā kōrē tī kōng rā chī tī tsī chē tsī chē tō sī tōng yā tā ān mī tīndē chī tā pē pē pē nā wā tīndē guā gu chī yō bē chōm rā guā gu tīndē chī tō wā tāngā zhō pē pē pē tī pē tī tā jū mē māng gu chē sō nyā yā gā rā chī sō nyā mē tī tā nā tī bā tēn tō tā ndē chī tō ān tī bā ān zhō mī jē nā ngā yī nē rī lā yā gē jī gā ngā pē kā chī kā pē tā yī lā kōng chī māng gu chē nyō ndē tō bā ngā zhō pē jī tā kōng tō shū jā lā sō nyā yī sō rī tā tī rī wā lā ngā chī tī rī shā tā nī nē chā nā yun zhōn bā jī gī ngā chā shā nā tā tī rī wā lā gī rū sō jōng chē yā tī

yu ji sung ba shi. Kwang ki tong mar, chong zu li gup ki, tu ki cho we namba ti sim le, dian bor ni yu jing. Lang kor chong zu o lin ki, guan jam tu jo ma ta, yu mi cu gar zang jie dar chun ba ta. Tong mar, li gup ki sim chie ta, gyu nga mi bie cho nan ti, mi bar su ba ma si. Kwang ki, xi rin tu xi cu ba ta, mang cho le xiam di, xu we tong mi sim du ya, dian tu dang yu ba shi. Chong du sa chi su, jo we guang mu tang bur. Dian jin chi le tu chu rin, bor ni ku mi ba ta. Nying ni bie xo bar kong ki, mang cho ki nying ni wa ta, lu ki cho ba. Mang cho le chu ki jin tu ba jie, qi gu tong mi sim du ki che si. Chong zu o lin ki, ngui se du bie ne su jia wa ta. Reng ni ta chong zu jia du ru mi cho. Tok da par sung tu mang cho ki, ki bie ang tang bur xia ne. Dikar yung gup ki tong me sim du ro le dian bur mi ba ta. Mang cho ki ri gu chu su su mi dong wa qi gui bie ngak ju nian bu qie bu shi. Chong zu ne cu ta mi mang ki sim du ne mi kong du chu ba qia ji. Dian jin chi le ki le tuan ru ka ki ni chi ne xiam du qie ba ta. Tu zang tu jia zhi qi bar gu ne. Chong mi ta jia chu mu chi xue ba ta kong zu sim nang ki ri shu nian ba ma se. Mi chang shi rie min bor chub zu kang zhe yin ba ta. Tuan gi ta, cho we ne cu kang zhe yin ba. Gang e kang da yu ba jie chang ma? Reng ni ki, lu jia le ge lak tim nang gu yu ba shi. Dek shib ki, pen zhe qi ru dong qi. Le tuan shu ka ki, ngui chub nu qi, dek shib ri mi cha zang si ju gu che ba ta. Dek shib ri mi ti shi rim ki, tuan ngui ta chang ba ta. Gui ju reng xin, qian bu den yu be. Rinpung zong e ki tang yin che pa ma se. Zong, yong su lop zhong kyeb de dang yu. Dek shib chi rin, dian zin chin le ki. San e ti ge mang su pep cha pu yun le yang. Si be chong zu zhuk jun tie ngun zin se pa mi pa ta. Yu su si be zhuk jun tie, xian che mang pu ne yu pa so, si do chung wa shi. Kwang ki, chong sib tar ge dong par sung nian du gui la, la so ti we du gui pa ta. Kur yu ki, namba li su dong wa tan san bie bie yu sui du ni mie tu mi shu wo si yin ba se bu ri xin ki yu bu shi. Tir di, si bian dian bie chong zu zu jun che yu ti chong zu jia du ki zo ne le tuan le zi yu. Che wa xiang ki, lu yu kang ki, ji gui nying ba ta. Nyam xin ki, ne tuan le ming ne kong ki tuan jor ta. Kung shim di chen ta, ji tu hu da che di si ju ta. Mong wu ki gyab gyur zun lin che ne, chong zu lu gyu kang cho yong ne, sar gyur rinpur che bishi. Ta cha chong zu lu gyu kang ti namba sar gyang tu yu ne, chong zu pi ge ki chen si, cha zang nyar ca tu ba ta. Pe yu ki, rin ne gyun zin tu yu. Ti ta, chep ji kong ki, chong zu rin bie, ji bie shep shu mi dang we char mi ne. Kuk shu ki, xing bie bie dip kang cho yong ne, rinpur yu gui che ba ta. Bedib tun gong tu gu chang du dong wa. Bedib da lo ki kur yu lik su dong wa. Chong zu xin bie lu zhu kang ki di qie na cho gui di qie ba. Chong zu xin bie meng xi di gui tu gu chang du dong wa. Chong mi cu san bie rin ne cho wa pu sum cho su dong wa. Mi du xeb xu bu qie to ru dong wa jie qie ba shi. Chong zu jia du qie bar sim ne tu po ba ta. Cha wa ngui zhu ne mang cho ki sim qie ta. Gang e si du ni, dian jin chi le ki dak tu xue bie ge zi xiu shi. Kwang ki, tok da par sum tu. Le chi bie, le tun yak bu zhuk tu ci. Mang cho ki, sim na chang yung ki, chu ki si jin tu bar, yi chi dian bu qi yu. Lo chi rin kong ki, cho mang bu ne, tun gong zun lin hu da che di. Zi sim sa mu mang cho cha wa ngu, chang ma yak bu zhuk yu. Ji mu tu su, ngak dong chen bie gyab gyo la di ne. Kwang ki, Mong wu guo chi dun ha zam chep so che di. Xing chu yo che na cho nyu ba ta. Mong wu guo chi ni dang ne bu li lu nyu di. Ji mu tuan ki le ram di che bu shi.
dundu jesu kongki gor chiju ha zam simbe menche ngoy so zunin chene zong kongki menchu rikji kejin chongchor wenge menchu shepshu tubar denshu chepshi gunga sharji kongki le tun shu ka ki niti di gunki chuki ji be ji gyong cha chu bi ne changgo kyun che til ha zam durup che di chongmil chepshi xianyang kongki rengni ki ngoy ku ne gor chiji ha zam pyun di

0: 而我扎西修，就随着家儿我扎西修呀。几十年中山吃酱，中美肩膀强于家不落地了呢。三个亲戚都是什么的？都没吃饱了，敢问怎么的？你们下午到我过年夜儿正把灯。来到木兰滩，打灯点灯就把倒计，都没吃全部抢当我我老婆，我们刚领头，那是王的对不？点灯人。请你把绿了坡、绿龙山这坡再弄些，请他叫我这你到这两道弯的对不？等等着，请你把野了坡、山洞这坡再上山，得到木道一心通，这些太阳这坡等着七八斤等着。等呢，干部两个安排谈起就上班了。大陆电中两个年冬着，等俺公司嘛两人，大陆今年我们就干木里。大理年度级各省的下场目啷个所能瑞年呢？现个三级装成三名人代不过呢，都没吃全部也不等。祖母中山中马尼了，这些不莫南京参军人在把马骑，同志不跟随南边也不过呢，大哥不用插把大人家得去。带队哥不啷个安排呢？把这啷个帮忙，让其他不所能照顾，三路一生九年等，落在你些早安哥哥做三些坦白些，落个各家哥哥战队，可三路接他的呢？Mari, Tari Kazan to Zank and Charter Donk, much simple chola, Zumun Ruzan, Chacha Roma, Nasolotu, Jacti Nami Tambela, Lachin Gunla Pepdu, Chuhigu, Ponchin Zumo Sadu, Nyehigu, Pogu, Jantap Seni Pahigu, Serian Sela, Day and Day. Terang Den Jonan Yet Nyenton Toto, Lapo Nyeda Sundar Yo, Parker Raja Lambo Yo, Lunchezin, Tasan Kabu Yo, Ranjin Namja Toman Yo, Dakan Dan Yok Serma Yo.Masun Sola Tacha Yo, Zima Yimcho Meto Tan Yo, Chomchi Ganso Tan Tan Huene, Majak Sasan Tanki Mazze Ka, Big Up Sandra Dina, Jama Shipa Tesa, Jonjo, Deweng Jashipa, Den Jungang in a Tonja Potonga, Saksam Borguda, Sambogone, Langchin Tarasona Trapa Teran, Den Yari Yangte, Domacha Senja Nila Kunde, Lin Sam Hushan, Jahi Lada Garbo Sages and Wacha, La Saksa Jerpe Panan Kansajate, Nata Kunja Delala.东汉把我冷得打了冷疼喽！我们那北面行是啦啦啦呀哩老人呀，呀他啷个跟个老人呀，同咱们家爬起哩呀，拉根条绳拉索软的呀，呀我在我拉马上拉起呀，那多些丁家婆娘的呀。江内小家特搬迁呀，呀这江内的酒肉等呀，哥生三姐同个哥呀，顶把大我冷秋末喽，呀那上都把热破正的呀，能白马无家家也的呀，也仍在白马牛年前呀。呀三个人啊拉美国呀见不见啊错等街呀三老七我冷秋末呀呀那些收入我正在内呀少东见东街的走呀你我谁去济南等呀呀三千三八三美国呀都是那个冷秋末呀让绿叶我见可奈呀，呀哈小草淡不热，呀啥呀年冬草叫冷秋末呀，山的那麦秧红木兰呀，呀哈那秧棵秧子香扎呀，到半卡就见单葱呀，到木本菜啥工么扎呀。呀哈，大家的东桥南边的呀，当孙子家最破阵的呀，这又跟谁南边家呀？呀哈，战同我咱家也梦桥呀，能举家眼看灯从呀，滚到那儿我人心大呀，呀哈，说南错家东莫想呀，哥生来要从口过呀。北面三九年冬的呀呀，到么吃三杯家不得呀，祖母吃酱着嘛你呀，公妈来呀个老爷呀呀，家在你家年冬里呀，碰俺这俺我妈去哪呀，小茶莫冷着点看你呀。 야하서 대척하세 만자 야난데 서향메 도배야 바데가서자 반자야 야하대인서서장미네 야바데망부봄보라야 랑제타와서 남자야 야다마츠쳔빈다노야야 판조삼제로야야야 서영 삼제 주야야야 야 주주께 사딘 소마야야 땅에 버칠진 토래야야 포랑도 맨덴라마야야 야 다센트 세부야 땅내야 다섭당 안보딘 토야 동제 멈춰진 보초야 야한세베젠커사란사야라봉갸지에이던총야 扎西达吉让宗萨呀呀安卓荣塔热桑巴达呀人气纳丁德热扎呀萨阳根西杰巴达呀呀扎西泽金丹达香呀有雷南巴尔加尔沃达呀色雄德玛扬巴达呀 야하노르멘바르사 다나주몬처장종야야하자히부처강아솔라야동저보김치남삼보야매도배만다지대야야하저너생원이래차야소소부전차지제야 통열왕보마기지야 야한세배젠커녀다사야갈보랑가소남리야 동모처봉처레조리야 야하자히부메도치란보야통저보김치랑라왕야 扎西巴丁扎当本扎呀呀哈扎西格瓦眼前的呀就那人起先来扎呀我说了家来做这呀呀三盆诺罗西扎呀多个眼格前而言呀 这将中马郎啊索伦伯呀呀马就拉年些伯大呀中东点真正伯大呀大扎西子桑啊索拉呀呀扎西杨格德万德呀就能看把我来找呀 범제人情人了这呀呀老马三不生本子呀让你出所才当的呀点着切我用我的呀呀祖母车将啊孙伯呀龙九点从前我的呀三诺人口我点着呀 呀呀呀在你走个等到呀东个土街前不等呀又要着忙活你呀呀三百三百五百呀同桌前没点我个呀三老七我当心三呀呀呀在你那个地方呀个前他的三不等呀 Yarsay zopdong garzan sandye da ya. Ya ya zui ni jeng a sonbor ya tong kol lo dier po tem din ra ya. Gyar sa inab den len jen ra ya. Ya ten ra nang ga tang bo yen ya jem sa ni lang a sonbor ya. De lang gar tar jen ro wa da ya. Ya tong an tang sar wa tem din ra ya. Cha hi tab ji ran tang sa ya. Kado ngô wô man ji bè ya, ya chú ni nàm bà chá wán chó yán kó yó chá xí tà bì chá ya, tèm rè nàng gà ni bà yén ya, ya dián bà chá xí tè wá tà ya, zà tó bà mè bà tèm rè nè ya, rán chín chá bè lè zò nò ya, ya nà mù bù dàng gà yáng nò rè ya, jyó tè nà tè ríng sò lá bì ya, Tōng qie zhīng pā kē nyāng nōr bō yā, yā tā tēn zhēn nāng kē sēng pā yē, yā jār sū nī lā ngā sōr bō yā, ngān bāng tār kēng jē bō tā yā, yā nāw kē mē bō tēm zhēn zhā, yā ngōm sār chē bō tēm zhēn zhā yā, zhēk lē mā yīn zhēk lē yē yā, Ya ka dar kar po che min da ya cha xi po la zhen zhen yang so ya tong zhe po ni mo de len bo ya ya la er ji pe ma sen dar cha ya ma che pa jian mi ce dar qi ya la ma zang pu jia dar ye ya ya po bo zang bu xiao dar ye ya pa ma zang bu chen dar ye ya Ma san zi ma ne dar ye ya, ya dao xiang nam jia ba dar ye ya, chong jip chong nam jia zi dar ye ya, cong bong zang bui cong dar ye ya, ya nian bo nam jia nian dar ye ya, rong pan zhou nam jia zi dar ye ya, rong ca yao nam jia zi dar ye ya, Ya dang go gar bo om jian cin ya dang la qi zeng bo la dar ye ya qia dar gar mo leng zhou zha ya ya dar ki ma bo a yan cin ya cai jie qia le ren wo da ya bar nian qin nam jia la dar ye ya ya me dan bar wa ma har bo se ya so na me dan bar wo da ya tan yo de la hong gen chen ya ya wo le jie zong na la da ye ya long de mo mo le qi se ya long yo la tan yan bo da ya ya ten zha zhe xi la dan da ya jie mo chen ye ma san dang se ya zhen che jiang dong dan ka lin zong ya Ya yon zhong nang an ban gan cho zha ya zha xi bo ka dar qi ni bo ya dong zhe bo gen cin jia jiao jie ya ya zha xi mo lang a son bo ya sa ruo ni da ge sam jie ya dou sang deng ta sa ruo xiao ya ya qiao san wen pan tou wa xiao ya ge sam tou bo zha xi xiao ya qu ni men jiao sa ye la ya ya qu ji zi xing mei dou zha ya ce su ba ying tou ba le xiao ya lu len song pai zha xi xiao ya ya de nu lang dao san ka zhong zi ya jian ni ka san jing jiao ri ya nan meng jie bo zha xi xiao ya Ya la ma san lam nian la xiao yang kang zhong yu zhan miu er de zuo ya man tai ba qi gen zhe ba ya ya gen jiao san jiao zha xi xiao ya gen jiao san jiao zha xi xiao ya ji shen ne lang xin ta ruo suo lang zha gui ge bu lang ge bu bu ma shi zhen bu dang zu mon chi jian zhuo ma ni le zha xi bu dong ha dang dong zhe bu an shuo da ra da jie po yin yang den zhong bo xiang xin geng ke nian zhong jie ma tang ji da ni mo de le tou zhang de
1: Zawa xiarze tsongqiong bor tongwa durzo sonchong zhe. Gaba lebyang leng kibar chogan chamjo po tadyo kyeb kienpin da zan zhe. Topchi xiezer ngam do na jyal jisai pul jida sen jida xiel kib cho kal jigin. Yi le jambab lu le sengjian zego benne den zhonga nipo nima dantra sam zar gar song ma cawar bar xor song. Tadun zhongje sarka jarpu yaviam jia semon chajan zhoma ba zong la. Norkar semzhu yanchu ngabja tamba dang. Zhombo nizhu yanchu ngabja tamba. Biwa nipya ngabja dang, yari nipya ngabja tamba. Mamo tongso jia, pohyab tongye yanchu tongso jia. Pora jiazo nga, rama jiazo nga, riba semja tamba, da goma jiazo nga, da pochi jiazo nga, pomzo jiazo ni, monzo jiazo san, mayorin tongwa gomu, daumubo, tsersa gomu, soya namar rilong temse gang songwa da. Masi yozi jia tarzab jidya mangpo tang, nrisi nanga zodya mangpo tang, jaja pojan zodya mangpo tang, singa rinchin gamja mangpo tang, tazak papa gansi mangpo jeba, dujia lombo nga tang lado namja, dao mochi zimbo nirchi namba sata zidrinzi. De nala sonam soja longkyu de garzan hlaye chonkor korwa, dari kiazem pansan soba sonchu ror. Garbo langka ngambang tamji denja suna mangpo sene, ha le hang sangxian, demo dene deyda. De ne den rongyo nimbo aya mochi, qin lao dhanban dhan gyar se tau lanban se mun chajan zhoban konso malipa tamji mami zatang yamba jikya gamsar toda dendri xuxian nima dhan la tukto dhan garsan se la sikyan chao xa la chonjin se yamar jya la gondri se chanara nite samjri xu dhan brang gara dendri xiang dhona jya gana la jidar bu gamba la jigu sonchu chan dedu lawe lawyang lang garbe zhon chao daho banzar samjyo xe mpo njirza sikgu de kamsar zemi rilang gong nima dhan la xiega samjri xe zhon lang gong ngangda yaw da dene den rong lang nipo nindong jyaw zho la nyeba gogab sa dong mocha zembu gagu dar rong gong nipo gongkor nam la ser dama ma la samjri yare ngor tam ma la ngab yare tarzab guchin che jo re da sa pa pa gam si re ren chi zab zor ngar ya te ndas ta na che cho te ja ja po ja che gu che ta cham khor sam cha sa re por so ka na che le chim dai re por ten en ron la ni je nyen dong jao zo bo ni mo ja se to lan ba dang a ya mo chi la la dan ba ni po da mo che zem bo dang zu mon che jam ro ma ni la ja da por su na xie je nam xian tou zin zha mo po ba zam je zha xi de le che go ne xia ji su wa da Tei dang nyambar, zhuyo nyingbo xiangxi nyingbo zuosen korso nang xiega semji ji gu ne soso rangang ge daji kanzo je la ga che chi de rojab dangung si carwa de. Garbo lang ge daxia ndam nyo serma, zima mungda xilse kanzang kanzang ya le sonchum pansan chokpa zhang de. Tei nam je zatong jia nongpa xe yi de ayin mochi la le tanbam dang gyar se to lanbam tenkor lonchi bagu tamchi soso dagong le bai de zhuyo rang ge soso chekwa jo ne pep songwa da. Lengba namja chibjir dama nyilam jatsob jikla jirma sekhyan. Den zhongla nipo pensan zedong gengang nindar mpo zamja gaji zho samja parla longju zhone tar rane sosor jisungar da. Tene, shar chamo lengar hlade ngambang tamji jia nin jonga parta tajaw namhe zanjin lagar xabzho so tomo rorzi zegon pasan soba xeagdang. Da sin chamne jasarin chomin tamji xega semji jigone rane sosor karzao nangta dewar pepsunga da. Tene, yardaba tsui jayi gungmo la, nungzan chachan zhoma kong la, mula ngonchar jing nga xinmi. Xerso madyar pomra rizze ne, wu ganman tangsam chui, wu di nyan te, pa nima tang dawa ganma sar, jingchar ta dawa mak mazubu go ne, nungza kong ka jarwa tang, tuka sani sanan tem sungwa mi. Nungza arya tari namchor kongi, ni le si te dema tata nam sarwa tang, sena deji jaya zhonang perwa tang. Yar langyar lakang nang da buitong marme yongchao tangzang yedong wa xe xiamde satang sorwa monglam ni kar cedin zeba xe xene. Da mocha djarbu nain la djarde djazang dursu serma yijim nrengyar pomo rangla malam je djemtsi yar ye por. Da mocha djarbu tok rap da zhobo ngangne da zhashi nimo de la xe kanto mongor da gongde wato lin sab tog xe lak gamchao samla sorwa zi je da. Yayam ni tok da wosa zhobo ngangla de jidin cora ro de yaw da. Tene, daga xiaqin samne, nzhongza ma la po tangbo nipa samba jie la, namne nyawu sar samje karkan po, yungzhong hongmu jian nga dong, meto pema zhanchar po, sanne zishang meto ka langso jin zhuwa semjin na nian nang ka zhuwa mper, zhizang ka yirlong gain di cha san garwa tang jian su yu, nida garsan jie wanda ngar le sarwa xar, chizang nang ka chate oma lanjor, tabla me ranxiao jimbar, daksang chong samdawa po sang tang, pomo sang renjin, mong sang zhaw gan chong. bo che wo mang la chun pin na bu deng, zheng wo mang la chun lan pin, chun wo mang la la man pin, bo mo sam jian mang la che wa dar le zhong deng, zheng wa mian dao zhong, chun wa chu le zhong, jie meng sang zhao ji, lu ngai rang le ji chao de na lan cui mian dao zhe sam zuo, zhang deng jie bo yong deng yong, bo mo sam de dao mo chi zhen bin dan yin de bin deng, dian bie le ji gu sam ba nian nang xian xian.
2: Seng ling ji di yong di zhi jiong ki. Tiringa ling ke sa jabu ko jong li ling ka sa pi me lu ji bi ga jong chen den den ni tong sam sha la hi tin ji mi le chen nong de nga chen man than ni to ku nga wa ge li la chen chi ji si pi ling ka sa pi me lu ko ti si ji hi

0: 특출시 브르스자톤 크급숍 진충업시기 파티 시기는 니프르트 찹슬톤이 특출업시아제 진충업시기 제금니피 지세의 영덕비 가수업시르송 팔레스타인 등 에스라와르 영지르 듀물업시아제 르스케데 등니 팔레스타인 나즈마랑즈네 진직 특밥시기 아니는 니프르트 팔레스타인의 팔레스타인 중집 진충업시기 팔레스타인의 팔레스타인와 정미 침시임비 팔레스타인의 팔레스타인 중입 자톤업 진충업시니 Jordan Chibi Nabjil Chie Jidig Teng Gashay Yang Mugtib Chie Chie Chachin Lash Gende Tung Gi. Xamna Ngayparta Machi Rang Lib Jinchung Bshie Gi. Ab Chie Chib Chie Tsuk Teng Lhagparta Nyamjil Lib Chie Tsuk Denjig Lienzan Lan Tsuk Chi Ganchit Tantik Khar Tuk. Mang Tsuk Chib Denjig Lab Songr Chib Shini. Machi Rang Lig Chie Rukhchur Lan Galen Teng. Machi Rang Lig Chie Ngozi Tun Jing Hong Gu Bshie Gi. Bshana Ngayparta Tengshig Tengden Lab Songr Chib Shie Gi. Ab Chie Chie Chantama Mangshir Shepa Teng. Shalag Nyamjib Shajia Mungbin Teng Shepa. Арнгиджб шачул таблум тэрцваачи сити. Палестин жигнатун депчин юнг тэн тэнсэг. Еринг чичэргуни гынга тэгчул тэпрэш кэндэ тун гибачи инси нантын гнэн ю. Абдулар кэтугни би. Жордын шуг чи чунгкуп шугни гойкэрп шатун тэлэб шунгтэн кэ лэнсэг зэмбатэн. Араб жэкэп чэ тэнгдэн шашгла жабчэр шэжи ю. Чунгкуп шуг чэ тэнгсэг кэ лэнсэг дэ сакэл жэкэп чэн инэб жона гэнгэн хачэн чимбу ин. Жордын шуг чи чунгкуп шуг тэн дэртэг дамсэб шэбатэн. Mabtati mungi tiwab shalu tartung jirin bachun hartagbshin ni. Gwekhar jikab kakam mamang ni, shabdi tarji lung sarchu tapabshin do jihftan ayo. Jamal ghanang jibji, jikam ni pi shodak yib shantil tang huanjir nyo tsung. Kotul abjitag, tamzin suk chapkung mang pi nyamdi yigichar mangshtag go prab denghang na yo. Shog ni pi Zhonghua mamang jintan jikab tang, Jordan Hashimu jidan jikab ji, Zhonggu tang Jordan war tapji rukdiin dewa sabda tungji korji nyamdil sarchag shpeyo bari. Nyan dir gongbo, Xi Jinping ki mamang tsukang chi mi fsirnduk tsumchin de Abdullah Katug ni par gabsa shib yif sotun sham yo bari. Wang Yi gongsil chib she gurb shig yo.
1: Da ga le kong ne pe ne chla. Ni char zhong gong zhong yang ge shi chep shu ji. Jie kap ji zhu xi. Zhong yang a mga ji zhu xi Xi Jinping ki zib tun ga shi na nang ne. Yang tag bi se chung xin ji shi tawan zik ba tang lag lin tar jie na yin rang ge lin gan shi yin bi. Ni par ta yin rang xi jin zhuk ba tang. Lobzhung tang lobsu zhamzhi abjin shamay par shartan tang jashir tongwa. Rimkag tang zanzig tang. Jashi tangyun tang lipsi bi shidun shil tangzig tang. Amangla derchih zhamba. Tsarik tang tambi tabsin tongba. Tamzin a ngijib si la abjin tal ngang gandai tangni. Laglin tang, mamang, lorji si jie shibshir tiktabi zhamzhi ngoma hartag dugi si nanto nangyo. Xi Jinpingi, tangge chosin shojiba chokchin. Dirkab xirang ga tang zixiong cho jia natun ga xin tang. Katsa gihtig jia natun la mgde. Tang yung se lobzhung tang lobsu xirgu hape jia de. Tang zixiong ga lamlig rangzhin jia gozhi ga xin xikta jir yo. Da tang yung tag bi sixiong xinji shtawan zig ba tang lalina tarwi. Lobzhung lobsu na tang zhongyang ga shashin htan bi ngochir og. Arig bi ya zhonglig lobzhung tota warsim da chepar xia jia jinchong tang. Sishchung xinzhi shtawi norzu jia natun nginzhi xiebshir tang lixi xiba. Ngijib gochu la mgdi lamlik tang jiglam zon zigba. Shutsi nambu shtini tamzin tonchu zi xibi. Jamzhi ngunsa topu topshang. Khonghuk xibi ya mungbin jibyo zi xongyo. Xi Jinpingi, namjin ni sishchung xinzhi shtawi lobsu bewa tang. Sagni tang si jib lingan karankwan tang. Sarta gogni barwi lipsi ba. Nagshun lipsi ba. Gaxi liagni jia lepsi ba si jia lobsu sozhung zonna da zongni damzin si ba. Huitun nhechi dang, dogshuk jia ninda dongjir hinhun jik ba. Dangyun dang lepsi bi tota warsim da. Yang dag bi sishchung xinri shtabi togni, ganchi kruwa dang ganchi jibba chertun si ba. Jinnam shanji togni anadun xipshir dang lexi xa ji jinchung si ba. Yinrang dagtar lakshi shigi bi sishchung xinzhi shtawi norzu ngunsa dobi a natun la donhang qinbu xe ba dang. Zindai tongni panzhi zashib xe ba. Honrig sarwi zito a nyangpar kaya ma xe bi a natun dagtar lakshi dangsab shigi. Gorshib goryang dang, zishir dake. Domtsi dake sog dang songzhi xini. Anala kiwi goni a natun xihtog dang. Amisi rangzhin dang doni xir dongwa. Dagatir lakshi la gandil dantik tonggi. Xiexib jia gundu ma yigba wishu yagbu xie ba dang. Qiabar shan jia xiexib a dangzhuk ma lag tichang da tongwa. Ngijib la tongshin dang. Zhamzhi ngomar tongshin xie bi mën demshu jia chertun zigba. Ngan kirpo ba dang.

0: nga rang ne chong ku tang bangalin de wi kon phe la cha tu thong shin shi ji yo zong thong ala mu ji ar tang nyam ta ba chun shi ne su jin za chok ji ab jin chong wa tang thap si pe ri tam sab shi pa pi cha tu yi ji sik lam sik nyam chen la kan de tong wa chap khon kha ke pe ri nyam le tang sa ta tong wa ji ji thong ne dirab sar wi chong ku tang bangali le gan sing tan chok pa zig chung shi pa te jinsha me par tang si sap tang phan ji ji shin ro ne chi si ne je kham ni pu ma mang la phan ba te wi si wa chen do yu jia song yu
1: de ka le kong de pe ni zil er je se chi chip kong ge zong le li cheng ki ji ni khub shin nin pe jin de zhong ku ru je dun cham zhe ge nor pe bi jor dun jip jip pu a bu do la ke tu ni ba tang je chi le ge yu li cheng ki ni bi le ren zhong ku tang jor dun ji er ngen ni nyam li la ge er ta sa wi zhim chi thop yu zhu shi xi jin ping ge bu je pu shi ken ni tang jian zi mo nang ni Nyamta Chungku tang Jordan Chendewa Gompilar tangwi charshig sarpa kuliyo. Chungki Jordan tang lantab sojin zaachug darpilar tangwa tang, pansan na jabchur tachigda sepa. Shpisil tuwi bichichig lamchig Nyamchin larkande tangwa. Huanjur nyotsung tang, rbogmil, changzan. Machi rigni suk chabkung chin Nyamli htangsa bewa jisini. Tangribchin ngonjir yungur sepi lami tuk lagdang bjini ndanchulub shendoyo. Chungki wikir diwab shalul yungur mbasun lhomulub shendoyo. Jordan shogni Chungku tang Arab Jacob chen dhibi gongpil chil mabtad nipa gachin donpilab shini. Chungku tang Arab chit chitsil ngari tuwi leekhang chingtan chukpar to tupi rewa yo jibson yo. Abdolar katukni bi, Jordan chi Chungku shikab sachi laglin ta chikta tarji yo batin. Chungku tang lant rinba kagwar chi shpiri damsib shi batin. Huanjur nyo tsung tang nir chi. Zanzil xartul suk chabkung chi nyamli larkande tongdo yo. Jordan ji Chungku tang lant Arab tang Chungkin dewa chasil xarpi tukli par shkende tong ji rirgib shi jiu jib song yu. Wujun lung jechil nang upshig yu.
0: Daka le kone pe ne cila. Sati rkab shib shiwi jayung yung lankang ga zhu shi chong da tang ngab shiwa de ci nir shi nin Beijing da gongsuk shi yu. Chungkong chong yung shab si ju jib jen li ayun. Jayung sati jia zhu shi wang hu nin gi chong da so chong nawa tang zhe song xie jang nang yu. Chong di tok. Shichab shuji Xi Jinping ga ni di jia song xiel ga xin dang. Zip tun ga xin jia gong tun hob zhong lakhtar xia ji ab jia zhang nang yo. Wang hu ning gi. Shichab shuji Xi Jinping gi zhong gong zhong yung shab si ju jia chong de so chung a nang kaba nang wii song xiel ga xin jia. Gong tun la hob zhong tang lakhtar tang sab xie ba dang. Shuk yung ni tang nan chung la jin chung lo me ngang gandil tong wii don hiang ga xin la ngin zin tang sab xie ba. Xi Jinping ge tang zig chung a gong pa lhob zhong tang lakhtar xia ji de, tang sab yong a tang ngay tuk ta cho jir gandih tong gi. Samlo tang xia shu zhong kong zhong yong gi meng hi huan shur nab lan canrik tang tang bi dar kha xia ba tang. Huan shur li dun ji tab si go zhig tuk shig jir xi de. Huan shur ab jin tang ngang sar wa tang liak bi shok si pei jin zho jir gandih tong chi, jia qiam ngang sim khu xig jir xi gi. Shi qiap shu ji Xi Jinping gi. Lomten Jiang Zemin ge chong ni lu ngu jia ku er zhi zhan xi wi cuo shen tuo nang wi song xiao ge shen jie gong dong luo zhong dang le de dang sa xi de Lomten Xi Jinping gi shuo han nang wi zhong gong zhong yang ge ta ku de ng har wi ten zhi dang sa xi tuo dang dang jie ke jie de wi leng gan la dan bu ra me de gan che zhe ge shi qie shu ji Xi Jinping gi shan dong dang shang hai de duo xi ba nang ge ba nang wi song xiao ge shen jie gong dong luo zhong dang le de dang sa xi de xiang li tang zhong sib tang rab zhan tang zhong qir tang rab zhan tang jir wi zi zhen la gen de la tong qir tab si tang ni hen dong gi chan ce sa tu tang a meng xi luo su li tu no guo jia shi qie shu ji Xi Jinping ge song xie tang zi tun ge xin jie gong dong luo zhong tang le de tang sa xi de si ji ai yun ji bi ser tun ji ni hu pe ji tong a tang shi ce tu wi chan ce rang ti na rang tu ngun jir xi ba among sil hobsu lekhchi pindig tong war gendil tong asug la mig bi simsi ga tang sa pe jira dingzig tang chirtun si te ren tang tang dan bi sam shar tang jingun dong gi se chep shu chi Xi Jinping ga sher du rang mi le tu no kor chi an zap tun ga chen chi a gong tun hob jong tang la tar tang sa pi pa tang sher du rang mi nyam jil han chu tang zhe kun tang su le rig chi le san dong pi si te kha le le pi go ne Sherdu rang mi a lo sim a shig zhe tang, a lo zhi nyam da. Sherdu rang mi a tov hun don pe zi shi gib shi rta nang yo. Chondi tog. Jia yung si zhi jia zhu shi chondi tog a nang wi a jia yung si zhi jia. A ni tong ni zhig lu lo to jia le tun a ni cila kor jia mhen shir zhi shib shi di zhin sham shiwa tang. རྒྱལ ཡོངས སུ དེ སྐབས ཞིབ ཞིབ བའི རྒྱུན

Zhe Shenke. Shenke nang de Chorjian Hameng yo la, di Chorjian Chorjian yi yi, li bu nyang cip sarji la gandil deng, jipuk su tibi. Duankar Shenke meng zim tong na, jipuk gam shing, samchik lang ba deng, kanar gamba suku netun se ru pen. Nga ligni me du la chikim su shing, cawa sil wa, lo wa su wa, lo lo wa se wa la suwa ge peni den la. Dengil kibir gulwa am, tong tar da wa, si sang wa su ganung shi de den chu. Zhig ching wa le, Chengwa la yi mlpa gamba deng gil ngigba, gamla xeba, lalpa serpun zhungwa, jinba sersang nyungwa su suur zhungdag xetab. Yina yung mitul nyamba deng kuba xebi nyaga Chengwa landa nyungza xina pensir. Dinnar gandam, gandam jing ngu nyumda ru ngarchir nikadin, luwa deng cirwa, puwa deng chinba, kelma sula pensing, chalung suwa deng, sikcha pelwi penidin. Jil gakha. Gakhana sikcha pelwa deng luwa suwa, sinnang silwa, yikan jilpa sula pensing, jirtum malagpa deng agajir diwa mazangwa suku suru pensir.